0: Hello, Kara. Kara was ready to rush. Shall I
1: yomo je ki ari anuba ukoka
0: ami
1: oju orun se ye fu alaye ba pagara wo ko se n to de nikan lowo ogun olodun lowo ba wo wa we tolo ba lo sanu fun kaluku wa oni wo pe mo sa ti sanu aburu re yo to sanu ogbon na
0: olodun
1: ba la re je ki aye wa ko da ko je ko gorege
0: ami
1: oro yo ba ni su wa se
0: ami
1: ba wa ba de wa ni bi dari yoba kankan to ko si bo se fe ri ati dari olugbo se ri
0: logo
1: to ba ku si na lo ba yo ba wa se pe
0: o ja
1: to be ra to baba wa tabi esi ko bi dori baba wa pg baba wa lataro double shift doctor deji o si lowo lo ki o
0: to
1: de ki baba wa lo pg baba wa do professor adeduku oki gbogbo won lato kede le yes baba ki baba wa na gba bi aka shama mi lo were yes baba mi lo ki dada o oki dada o shama mi engineer adeguke alabi oki wa faiso mr yemi fakorede be oki o baba ki baba mi na no second no meeting oki o secretary and secretary treasurer, everybody, looking for a youth leader, looking for youth leader, youth president, he must be Mr. Mikalo Dumini. We are looking for now. Yeah, Shama, no wa Mr. Ken, the idea of yeah, Shama, no wa no coordinator, Neo, YPL Jimbe, no, top looking for, I'm over BBC, looking for youth leader, no worries, Mr. C, everybody, you better me, Kina, looking for, yeah, say, you are the Baba, aba ba ni mo sa omo kin ba ti ya o ya ti awo omo kin aba mi o ye rede o kin o o ki gbogbo everybody are ti le ba ro ti na komo binu o komo binu o bi le ni o je computer
0: so
1: ko sa lo wa o ri olohun ke e gbo we kan wa bi
0: be ni mo ni iwa nje iwa
1: para bi mi sai ba mi ti so ti mo ko
0: ni mo be be
1: so ayi ayi ne se dada
0: be ni
1: e se dada
0: ma ma ma ma ma ma
1: okay se dada e se dada ti ta fun mi
2: sa mr
1: gbo yin o to ba ti je e ma je amala ti eja kika
2: o ti elefe o ti gba sa ara mi ti ya ba otutu ti
1: lo ola wo ri e je to o ya ba osuba osuba osuba
0: ti wa la sa e se gbo sa fun pe la re ele ko wa so ra go 0816063687 ni number fun ipe ati fun aten ranse won ni sokoto to nsisi aran owo ebi tun niyan o sokoto to nsisi aran ki lo tumo si elo e ka re ka bo sori to lo ro yi
3: YPG
0: eh akiyin o
3: e ka ro sa o
0: ati
3: pe no la ta ro o
0: ma binu
3: oruko mi ni akaji masuru lati wa jinibi isa o
0: okay
3: mo ni ki ki akiki ati bi pe lowo gbo ba won ti oruba to wa nile
0: e seun
3: pata pata o ati to ki ati re ati to ki oga wa to wa ni stage ya gina kaka wana
0: duro
3: won se won se yeye
0: do
3: fun mi lana ya ya mefa ba mo ko won lana won da mi lohun to ra mo surprise bo mi bo da ruko won ko ma di ko mo foruko won ta fe fe
0: beni
3: bo mo dupe lowo won o
0: atori
3: won na mo ti wa ki alaji ya ya na to wa ni municipal na
0: mo
3: dupe lowo gbogbo won o e olohun ni fi won bo won sile o
0: e ka
3: wa wa sile gbogbo wa yo ma te wa lowo o
0: amen
3: sister fun mi aki o
2: mo ka yin
3: o
2: yes
0: sir
3: asheto
0: asheto ni sir
3: yo ma ti wa si o
0: abi o
3: ebi ka lo kore si bi ka lo kore si amori ya lo gba be
0: o mi ti darapo mo eto tiwan tiwa lowuro yi
1: beto fuji
0: lo gbo testimony latenu alaji wasiu alabi.